Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: yiwuwar sake shiga yanayin kulle na ƙara dagula hatsarin barkewar yunwa. Rahoton ya kuma ce ana sa ran yara kimanin 825,000 za su shiga matsanancin rashin abinci mai gina jiki, yayin da rashin tsaro, hana kai agaji da kuma rage kasafin kuɗi suka sanya kai kayan tallafi zuwa sassa da dama na ƙasar ya zama mai wahala. Haka kuma daminar Sudan da ake sa ran za ta fara a watan Yuli, wanda ke zuwa daidai da lokacin ƙarancin abinci kafin girbi, na iya ƙara dagula halin da ake ciki. Daga cikin sauran yankunan da ke cikin hatsarin yunwa akwai yankunan arewacin Darfur da ke karɓar waɗanda ke tserewa daga Alfashir, ciki har da Tina, Umbaru da Kernoy. Rahoton ya kuma yi gargaɗin cewa rikicin da ke da nasaba da Iran a yankin gabas ta tsakiya na iya ƙara dagula lamarin ta hanyar ƙara farashin abinci, mai da takin zamani, wanda hakan zai rage yiwuwar samun girbi mai kyau a ƙarshen wannan shekarar. Babbar hukumar kula da lafiyar jama'a ta Afirka, wato Africa CDC, ta bayyana a ranar Juma'a cewa an tabbatar da barkewar sabuwar cutar Ebola a lardin Ituri na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Cibiyoyin kula da cututtuka da rigakafi na Afirka sun ce a cikin wata sanarwa cewa suna gudanar da wani taro na gaggawa da Congo, Uganda, Sudan ta Kudu da abokan hulɗa na duniya don ƙarfafa sa ido kan iyakokin ƙasa, shirye-shirye da kuma mayar da martani. Ta ce an samu rahoton mutane kimanin 246 da ake zargi da kamuwa da cutar, da kuma mace-mace 65 galibi a yankunan kiwon lafiya na Mangwalu da Ruwampara, yayin da aka rawaito mutuwar mutane 4 a cikin waɗanda aka tabbatar da cutar a ɗakin gwaje-gwaje. Hukumar ta ce binciken farko ya nuna cewa akwai wani nau'in ƙwayar cutar Ebola da ba irin nau'in Zaire bane, yayin da ake ci gaba da gudanar da binciken tantance nau'in cutar sosai. Africa CDC ta ƙara da cewa tana cikin damuwa kan yiwuwar ƙara yaɗuwar cutar saboda yanayin birane a Bunia da Ruwampara, yawan zirga-zirgar jama'a da kuma motsin ma'aikatar haƙar ma'adanai a yankin Mangwalu. Cutar Ebola cuta ce mai tsanani kuma mai saurin kisa. Africa CDC ta ce tana yaɗuwa ta hanyar mu'amala kai tsaye da ruwan jikin mutane da suka kamu da cutar, kayan da suka gurɓata, ko kuma gawarwakin mutane da suka mutu sakamakon cutar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya amince cewa ƙasarsa na rasa matsayi a Afirka a hannun abokan hamaya kamar Turkiyya, China da Amurka, yana mai danganta hakan da shekaru da dama na rashin kulawa da girman kai daga cibiyoyin Faransa da kamfanonin ƙasar. Da yake jawabi a taron rufe taron kasuwanci na Africa Forward, Macron ya bayyana cewa matsayin ƙasarsa tana girgiza Afirka na tsawon shekaru 25 da suka gabata. Yana mai bayyana wannan yanayi a matsayin al'ada, har ma abu da ke da kyawu. Ya ce kamfanonin Faransa da gwamnatoci sun dogara sosai kan dangantakar tarihi da ƙasashen Afirka, kuma sun kasa ci gaba da kasancewa masu gasa. Sun yi imanin cewa akwai wani yanki da aka keɓe inda zama ɗan ƙasar Faransa yana nufin komai zai buɗe masa kai tsaye, inji shi. Macron ya ce ƙasashen Afirka suna yin zaɓin tattalin arziki mai ma'ana ta hanyar komawa ga wasu abokan hulɗa. Yana mai nuna rawar da Ankara da Beijing ke takawa a nahiyar. Macron ya ce Afirka ta daina karɓar tsaruka da suka dogara kawai da taimako ko ikon waje wanda ke tsara mafita ga kasuwannin Afirka. Ya yi kira da a yi juyin juya hali na ra'ayi, yana mai kira ga Faransa da ta yi watsi da tunani ta hanya ɗaya kawai na samar da taimako, kuma ta rungumi dangantaka bisa daidaito da haɗin gwiwa. Macron ya ce sabuwar hanyar ya kamata ta mayar da hankali kan zuba jari tare, samar da kayayyaki tare da ƙirƙira tare da ƙasashen Afirka. Ya kuma jaddada ƙarfin tattalin arzikin Afirka, yana mai lura da cewa cigaban nahiyar ya zarce na kudu maso gabashin Asiya a cikin 'yan shekarun nan.
1: Gidan rediyon muryar Turkiyya ke gabatar da muryar ta ga duniya.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
2: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
2: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de
4: Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Конко Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
13: Да, да Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
20: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
21: Е Садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңа Тюркия Оваза радиосы.
23: Эдо и фонетис Тюркия.
24: Олди радио глас Тюркия.
25: Гидар реди аммурия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este Radio Voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Oldu Radio Glas Turkiye.
34: Türkiye Ünü Radyosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyarmu ta bin sahun Turki a jerin wuraren tarihi na UNESCO, a yau mun karkata zuwa gabashin Anatolia, zuwa ƙasar noma mai albarka ta filin Malatya. Tasharmu a wannan shirin ita ce tudun Arslan Tepe, wanda aka saka cikin jerin UNESCO a shekarar 2021. Bisa ga bayanan UNESCO, Arslan Tepe ana kallon sa a matsayin wani muhimmin wurin al'adu mai kima ta duniya, wanda ke haskaka farkon samuwar tsarukan al'umma masu rikitarwa da kuma asalin tsarin mulki na farko a tarihin ɗan Adam. Abu mafi mahimmanci da ya sa tudun Arslan Tepe ya zama na musamman shine babban ginin fada da ya samo asali tun ƙarshen ƙarni na hudu kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam, da kuma tsarin gudanarwa da ya bunƙasa a kewaye da wannan gini. Wannan katafaren gini na tubalin laka ba wai kawai yana wakiltar wani babban ci gaba na gine-gine bane, har ma yana wakiltar ɗaya daga cikin misalan farko na tsarin mulki da ya dogara da iko tsakiya, tsarin gudanarwa na ofishoshi da kuma kula da albarkatu. Kamar yadda UNESCO ta jaddada, wannan wuri yana bada wata shaida ta musamman game da farkon matakan wayewar kai na ɗan Adam. A wannan fanni, Arslan Tepe yana aiki a matsayin takarda ta musamman kuma mara misaltuwa game da tsarin ƙungiya na al'umma a cikin tsarin sharuɗan gadon al'adu. Hatimin da aka tono wuraren ajiya da kuma binciken da aka yi wanda ke nuna tsarin adana bayanai da aka tono a lokacin tono bayanai sun bayyana a fili cewa samarwa da rarrabawa an tsara su ne a ƙarƙashin kulawar wata cibiyar iko ta tsakiya. Wannan yana nuna cewa tsarin zamantakewa ya fara rikidewa zuwa wani tsari mai rikitarwa. A lokaci guda kuma, makaman da aka gano a wurin, musamman wasu daga cikin tsofaffin takubba da aka sani a tarihin ɗan Adam, sun nuna yadda alakar iko da tsarin matsayi a cikin al'umma suka fara bayyana. Wannan abubuwa da aka gano suna da matuƙar mahimmanci wajen fahimtar yadda al'ummomin ɗan Adam suka sauya daga tsarin rayuwa mai kusan daidaito zuwa tsarin da ya fi tsari da rarrabuwa tsakanin mutane. Ba iyakance darajar Arslan Tepe da yadda take nuna farkon tsarin gina ƙasa ba. Wurin tare da alamun matsugunan da ke da matakai da yawa tun daga zamanin Catacoltic zuwa na baya, shi ma yana nuna ci gaban al'adu wanda ya ɗauki dubban shekaru. Wannan tarihin zaman jama'a da bai taɓa yankewa ba yana bamu damar fahimtar yadda al'ummomi daban-daban suka rayu a wuri guda da kuma yadda suka sauya a tsawon lokaci. A wannan ma'ana, Arslan Tepe ya zama wata muhimmiyar mahaɗa wajen fahimtar ci gaba tarihi ba wai kawai na Anatolia.

0: buliya ba, har ma na yankin gabas ta tsakiya baki daya. Fuskar kiyayewa da gudanarwa, ana iya cewa tudun Aslan Tepe yana daga cikin wuraren tarihi masu ba da misali a Turkiyya. A cikin ayyukan da ake gudanarwa ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana kiyaye cikakken tsarin wurin cikin kulawa sosai. Binciken ƙasa da ayyukan kimiyya suna gudanar da su ta hanyar haɗin gwiwa da masana na ƙasa da ƙasa. Musamman tsarin rufin kariya da aka samar domin kare manyan gine-ginen wurin yana taimakawa wajen hana lalacewa daga tasirin yanayi, yayin da tsare-tsaren gudanar da baki ke tabbatar da cewa wannan gadon tarihi mai daraja yana wucewa zuwa ga al'ummar gaba cikin dorewa. Haka kuma hada al'ummomin yankin cikin wannan tsari yana daga cikin muhimman abubuwan da ke ƙarfafa mallakar kayan tarihi na al'adu. Sabbin batutuwa da suka taso game da Aslan Tepe a tsawon lokaci su ma abin lura ne, musamman ma batutuwa kamar yanayin tsarin farko na jihar, ci gaban hanyoyin sarrafa tattalin arziki da yadda azuzuwan zamantakewa suka fara bayyana suna cikin manyan batutuwan binciken kimiyya na yanzu. Abubuwan da aka gano a Aslan Tepe suna bayar da sahihan bayanai ga waɗannan tattaunawa, tare da taimakawa wajen sake nazarin ɗaya daga cikin mafi muhimmancin sauye-sauye a tarihin ɗan adam. A wannan ma'ana, wannan wuri ba wai kawai cibiyar binciken tarihi bane, kuma ba wai yana ba da labarin abin da ya gabata bane, yana kuma ci gaba da kasancewa wata muhimmiyar mahada ta kimiyya ga bincike na gaba. A yau, wannan tudun da ke tashi a Malatiya kamar wani rumbun adana kayan tarihi ne da ke bayyana zurfin tarihin ɗan adam. Kowane abin da aka tono, kowace alamar gine-gine tana rada wani labari daga dubban shekaru da suka gabata, tare da bayar da muhimman alamomi game da tushen tsarin zamantakewar da muke da shi a yau. Godiya ga hangen nesan Turkiyya wajen kare gadon al'adu da kuma muhimmancin da take baiwa binciken kimiyya, tudun Aslan Tepe na ci gaba da daukar wannan gadon tarihi na musamman zuwa gaba. Masu sauraro, ina yi muku ban kwana, sannan ina fatan za mu sake haduwa da ku a kashi na gaba tare da wani sabon gado mai daraja daga cikin jerin UNESCO na wuraren tarihi na duniya.
1: Sahun Turkiyya a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.